Oka se mi tse yen eh. Oso ka de yesi e ba da ni aka de. I ye ta di fanse. Ana ba wa. De wi wo ko da aba sa la ka. Osi